0: wose we no mrasem di kan ya
1: bose wom
0: na
1: wie wo ye
0: na e be wie wo ye enti mratia no maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mratia de maba wa en wie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale
0: sasa na wo kokwa ta 3 verse 20 atia wutie sa position no bo made sa wo be sua ba no ta bu muade wo bu ade wose 3 no 20 wo sei
1: ema
0: wose ma
1: wutie mo kwase ma
0: ba bo ne sa wutie mo ma wo ade nyina wo
1: na wo na sa dia
0: ni ba bro se emrase so urade ni ne se di wa ni bu panyini
1: Imudo.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: 1 Peter chapter 5 verse 5.
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5. What she say?
1: Emo fra ho brasee.
0: Nti Bible no tie tie. Asleti fi asemo. O se mo fra ho brasee.
1: Mo
0: fra. Na mo
1: mo mo se panifo
0: ase. Hey, ena Ghana fo mpa Ghana fo nkwa la ase. Wo mo de yemfa ho se panina se da.
1: Da bi da.
0: Wa so na dwo. Wo nya 16 years ya no wuru. Se da so.
1: Kan yina
0: wo change nti no.
1: Yes.
0: Ko si ma nu no wato atwene.
1: Ompa bio.
0: Akwasibu ache na dabi
1: dabi
0: afi ye friend ato gayo on sam nana
1: yes
0: jo tapoli tiba help die the man no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra je fi o se akwasibu am nkanche sa akra no yale o so maso de no lie
1: no lie
0: hey
1: adi
0: no lie
1: onya de for
0: the first Peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo mo fra
0: so ni e so ya bo fra na wu ade ni a ho brase a ene tie nsam ye ba wo nche ba o se sa na mo mo fra so
1: mo ba mo nche pa ni fo ase e
0: mo ho nche pe nyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise God
1: hallelujah
0: a ho brase ye ntumo
1: yes
0: e wo sha akura bi anya bi
1: e di bi fra
0: de ni a ho brase a ene tie nsam ye ba wo nche ba o se sa na mo mo fra so
1: mo ba mo nche pa ni fo ase e
0: mo ho nche pe nyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise God
1: Hallelujah.
0: Ahobra say en tumo.
1: Yes.
0: Eh wash akura bi anya bi.
1: E di bi fra.
0: Discipline.
1: Yes.
0: E kwa ba twani po.
1: Na bita.
0: E kuro bi ala obekoma obu anya adwuma wom no. Twani
1: bita.
0: Wa, wa na omo kofu.
1: Yes.
0: E kwa ti. Because we di enim ti. E no bo da wura. Ya nko ko ni mi ba no. Le bi an. E bi kuro no. E ti ene mama mi. E fu owo mu ya wa. Kuro kuro no sa wo omo so mu ni.
1: Yes.
0: O se mo fra so. Mo fa mo hye.
1: Na mo ba ye
0: fra ho blase. Ho blase ye en tumo.
1: Yes.
0: Ku sho bi ase a ewa adwuma mu a bro ho ase. Ah. Omo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa.
1: Bebre kwa.
0: Aho maso ni a hanta ni dweye ni akesesem no. E na me ngade ma na bukeneza wimula.
1: Hey,
0: eni e tre mi nton.
1: 7 years.
0: Jimura 7 years. Miria. To aso ai.
1: O se mo nyina mo fra ho blase.
0: O se mo nyina mo fra ho blase.
1: Mo so mo ho mo ho.
0: Na ba so mo ho mo ho.
1: Every side.
0: Every side.
1: O ya ko bo si hanta ko kwa.
0: Yo, o ya hanta no. O jana nu mo sa me. O pe na me.
1: Hey,
0: sha.
1: O te menka.
0: O me mi jam kra be fele. O te menka. Every fa no mo nyina we. Na every fa si gana kwita ni sam te se dia de.
1: Ko sua.
0: Kwa me ko ne na mo resha no wa ba kwa me kuma ba wa se. Nyankopon ni pia ni ba bia.
1: Hey,
0: nyankopon ye kankan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale ablanti no peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana firi fa satam kwa yesi 23 years kura na unchai babu say weni pa wahanta ni bebre wase
1: monso mo homo homo
0: babu say monso mo homo homo
1: efri say unyakopo si hanta fo kwa
0: upio ya hanta biya no unkwa ni muda uyesa unkwa ni mana urade esu kwa
1: yes
0: because bibi kura ma wumpo na shesheshe
1: sisi ya mpuni
0: na se urade ma uko weni ma
1: enye
0: eti osi upio ya hanta biyo ni urade besi no kwa
1: na oduma obra siya
0: fo upio brano wase no Ewade ba yedi ade.
1: Na
0: mo se kese ma osa blantie na no blo ho ase. Be se, blo ho ase. Ye ko sha sembo progress 2814.
1: En shero nipa.
0: Nti Bible se, en shranka onipa.
1: Ofeli ade daada.
0: Ah! Ablantie mfelehwe.
1: Muhwe.
0: Sister ne mfelehwe. So walu oba pa na oba ne ya ho blase a. Na wade ya se oba akronfo.
1: Bebre kwa
0: oba won ya ho brashie bia omuade
1: mm
0: abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no zo nya kunu da
1: eh
0: twasoma me pa
1: en shere onipa
0: nti bible say shranka onipa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne ho feri ade kura abrante ho feri ade omushi ewiase no afa ba obo sa no ye onipa kese fo sene
1: mm
0: idi ami posu be na wan sesa
1: eh
0: wo sesa soro posu nyina sa afa sa ajene kan ho ene idi ami wo heva
1: Oni hobio
0: twaso ai.
1: O se enshere onipa.
0: O se shaka onipa.
1: Ofela dia dada.
0: Ofela dia dada dada.
1: Na shona kuma deno die.
0: Na obi o ya hantan. Ni o se na kuma deno die.
1: Oto boni mu.
0: Hey. Ye tunu fo onfa.
1: Na bida.
0: Always am I right.
1: Eh.
0: Ni wi aso wono ni bibia.
1: Ma she.
0: Ba mo se se ni mpa no. O be dia de.
1: Oto boni mu.
0: Oh Lord. Oh Lord.
1: Hmm. Ko ni
0: twaso ai.
1: O se
0: ah.
1: Na shona

0: afa se e urade se sa na onipa ne ne yire ntem te dia
1: ene ye enye se owale
0: ene ye urade ene ye na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye nipa nya ne betime agi we
0: enye nipa nyina ne betime agi
1: di wona odi ama won
0: ene wo mo odi ama won
1: na itutufo bu ho a
0: na itutufo bu ho a
1: wo won se
0: ene bebu ho a ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wale
1: wale ye
0: ya emi mami pa ye wo bu wa du oba kura betumi adane jam fie du kura onye oba no hwe oba bu wa de bema bi beto ne jam fie no modumi eh eh onfa ho oba bu wa na manani kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo ono sai nipa ne de eni tutufu bu wa urade na ne de ama won se wo mo de wo nante sa me ye nwale na wa wo ti nka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: ozi na ejitu fo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: oso yi ntinu aye wo ho sa
0: obu ho a oso no heaven nti wo mpɛ se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven nti wo mpɛ se obe bia be de ade ebi no port aso
1: ozi de obeti ma ji we no
0: nti wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for show hallelujah opa no wa wale o mpɛ so a me nwale e wa urade nhyem na mom so we wa dwe so nwale na ko buruburu jamai dia e urade no obeti no nyo nyo nyo nyo nyo chaka urade din da
1: enti
0: no bia kwa to ama ho sey wuntu mi sha ho so nti ye dia de
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wo jane unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aho sa lo ka verse 19 ye di wo jane unani to aso
1: sa wa sey di wo jane unani
0: aha
1: abrante ne ka che no se
0: na abrante ne ka che
1: be di anya so
0: me di anya
1: di na di na ka bi
0: di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: so paso konkwa mu a
0: paso konkwa mu
1: koton dia wo
0: koton dia wo
1: fama ehiafo
0: koton dia wo nyina be ehiafo hallelujah
1: amen
0: ha check everybody din
1: amen
0: eti first corinthians 6:9
1: first corinthians 6:9
0: chapter 6 verse 9
1: na wo nimse wa na wo ntene no
0: bible se wo nimse wo mo ntene no
1: enko yakopon hindi mu
0: enko yakopon che yana
1: ma wo na dawo
0: ma wo na dawo
1: ajama mafu
0: o ajama mafu o
1: abosomsomfo
0: abosomsomfo
1: aware sayefo
0: hallelujah
1: amen
0: let us hear come on mosoma mosoma aware sayefo ka ho
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: Colossians 3 na verse 5 for be catch no and Colossians 5 verse 3 no so be catch no see ka abosomsomfo a enye kwaku firi num omo muja omo yele num no muja kru no omo nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi num atise ayi antuanum adwamamfo nyina atise sa mlepem no ye be preach for adwamamfo ho we dey enye dwama mo ho asem aware sey ho asem ne yeka
1: sa
0: we say our omo mo ntin nyanyankopa hemie no hanom
1: adwamafo
0: adwamafo
1: aware sey
0: aware sey yefo
1: sa
0: we yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me num sa we basabasa nkwa so ntin me gano bible say uko first corinthians 7 no a oso so ko wale na say onimpo no onyini a bible say nya no
1: sa
0: no ono no ntia sey sey uno ukwa asolo oru susum bosum ji onu no bakwa bible said de mane nko ka emi mame pa
1: amen
0: na wo onwate se de be ya wo me ya ware seyani
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na bible so bi oba ware de ye ja no no oru so ade ade
1: sa wade
0: obi ja de yire na so so ko fa
1: o sa wade ye
0: hallelujah
1: amen
0: abla ba ma no ana se wo ba no nko wale ya wo ya ware seyefo
1: sa
0: so obi ja de yire na ko ware foforo de a asa oba no aye free ade otumi wale be ma so saa ojan ne yire no ko wale foforo oba no tum nemom so omum ye no no we wale we wale na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete na omukusu omo ka asam no na ko fa bible say ri ade
1: wase wade e
0: wase ya wade e eti Revelation chapter 2 21 to 22 no Revelation chapter 2 21 to 22 e kai ho na fi atwa dwuma die ne so
1: o se
0: shaka urade din o se
1: na mama na bless e
0: onyakopo so ama bless e
1: on fa saka firi na jama mum
0: fa sa kire firi jama mum
1: na so wan sa kira
0: wan sa kira
1: hwe
0: hwe
1: me dey beto mpaso
0: hallelujah
1: amen
0: bible no bone urade de won beto mpaso judgment day no wa hwe won e ya ware sey for ne jama mfo hallelujah
1: amen
0: e dey tie urade on pesa wari jaye beba e mafra ni tie o because e dani eja no urade de nkola na mamuno mu na wose motiti akran makran beye obesuno urade hallelujah
1: amen
0: e tuko proverbs 22 verse 6 de ntira urade mpa wari jaye no proverbs chapter 22 verse 6 mebusha
1: chaba fane kwa yan faso
0: it was say e dani eja no mu no mu nkira bofra kwan a onye dia de na wari sey ye ba

0: Beji heya. Isha chewura ni.
1: Amen.
0: Minu ya ba. Maya ama ena no sister biba ame ni mwase sofu. Menye 35 years. Sofu ube jie di se sekura abome se. Se sekura awoshe ne chikura anu. Sekura awoshe ne chikura anu. Ebonu. Ose sofu na anu na meti se. Mete se nam nim sie frɛ me sa yo go to wura bi
1: yo
0: bi be chia ye frɛ no ejan kan wura de
1: amen
0: ade anko sese mama mema na elusu hope wa wadiem ukɔ calvary ma mema tenten gram kesie 40 42 43 38 o frɛ no busa se kwakwa de na onya wale o se sofo me mpɛ ha obi a heaven na me pa ko ejan kan wura de
1: amen
0: me nkɔ fa oba bi a metom ho so I'm a farm heaven. I'm a come heaven too from see team. Obasu beti maka o heaven ato for. Nti dia uko first Corinthians 7:20 a kai ho yemfa wo ntwa mu ne yenhwa de. Jai honum na kai ho na fa wo twa mu yenhwa de. First Corinthians chapter 7. Verse 20.
1: First Corinthians chapter 7 verse number 20.
0: O say.
1: O say fra kwa a. Wa fra obi wo mu no. Na
0: Trinitya. First Corinthians chapter 7 verse 16. Trinitya.
1: I say. Now, Oba, when you say.
0: Oba.
1: When you say, eh, biya.
0: Oba, tu me aji.
1: Oba,
0: jay,
1: na sa, barema, when you say, eh, biya. Ona, abe, jay, oye, nkwa.
0: Esu, anwa, shamu, no. Osu, Oba, abe, tu me aji, nkwa. Bema, sube, tu me aji, ne, ye, nkwa. Eti, no, opo, siti, non, so, chile, say. Oba, abe, tu me ama, bema, nzo, ashu, yasi. Bema, abe, tu me ama, Oba, nzo, ashu, yasi. Tiene, meme ni biya tamye mwuse, si wanjwe ya, odeno kowale ya, ishenke mwa.
1: Amen.
0: Senye ye mame numpa, nefosu fosu, efosu kwa, kwa siwe njini waliyo, wango bantu mesele suwe mwa meme yasi ya. Enke mabe brewa wadiye mupa.
1: Hey.
0: Ke mabe brewa wadiye mupa. Miko sedi ye mano tete mle mabab, abla bono. Ishenke mwa de.
1: Amen.
0: Tiene ye. Oba wo twem ko fimpata shumani suo ba tu fa wiom san be si from wo she be ma si e shanke urani
1: amen
0: eniti na shade a onyankopon ehyehye no no oba bia wo ne be ma ni kunu ebeda kete ba ko so wo ba da from echire bibi
1: ayin she na si
0: e shanke urani
1: amen
0: che sa wo she na si e o tin oba ko didi ka ko be ma di ka ko da na so ko da ba ho okoda e ban no ho a na yire na beda otumi frɛ ne sɛ free soli baby a meda na beda baby a oda oba a wone bema wone oba da tem bia no akoda ban because e kire ho no enye bema da bre no ho kyesɛ bema bibiem no e kire sɛ wone sɛsɛ wudi anim wo bibiem nti oba de otumi tan twe ho kopim pata ya kɔfom ishanke urade
1: amen
0: ya kohe na nesim na na esemhini na yire o na wadi effect dodo me kwa me hwe ndu sa isha kewrade
1: amen
0: ni kuna koma dane so isha kewrade
1: amen
0: eto clock na ino prepare man ke fufu da enya sem ketwa tina na nesemhini ewua ka ho na nka ka so bewua ka ho sa kwa Oba kofom, sister kofom, bro huasi. Oba wanu for what page would dear too much. Ishake urade.
1: Amen.
0: Oba wanu for pa. Oh. Ekwa koda. Nikunu echiya. Said they was yasi shen wansi woko Congo war. Congo war.
1: Oh, aye.
0: Nyakopon bo bema Genesis chapter 2. 19-24 eno bo bema eno ka se me ma onipa ko ntena me bo ne se so bo afo ma ade ade na o se wo yi nipa ne mfepade ba ko odu yo oba na odu oba ne bema no cheni e pa etu ko bible ma eye procedure hwe shade bo first Corinthians 11 verse 2-4 kai wo mam
1: First Corinthians chapter 11 verse 2 to 4. 2 to 4.

0: pamye ano so anya nkone yene no betse wo demu mfie du obi so atwetu wo kone yene na kono ho ese omo wo nkwala nso na omo wo omo do mba wiase se nkwala no fagam ye papa
1: no ble
0: ene so obi nhwe wo biba se wo ya blantie na so pese wo tena wiase acha ese wo hwe ho ye na wo hwe wakwan ye. Fear woman and save your life. Aye ka bi sambod. Ese se usuro ma, nshan ka wura didin. O ya blantia, e ma nan ka se di wo mo ho adanse ese. Wo mo nye. Ena no nam ne dra baby nam ne etike mu, enu ampa. Ye ti tezi bo na ye free pizza ti ye ko stadium. Na nkomo we beto mu na ye dia ye dia ye dia. Mami ba ko tike ni na small kan ni se bra o wale a we ready mfa ho ntunu su na ye ma de me ame yo ba ni bi ye de enye me ka se ye a na ye boa ono a o ba no a o wo ka di ne ho adanse ye ye dru new plan for the station ho pepepe na otisi ye se wo ko Cape Coast o ya blantia sho hu ye wo ma ho. Adia ba kwa wasa wo ya blanche a wo hwe ni ye pa ye wadwuma. De di kan pa ye onyamesom. Ni shanka urade.
1: Kwaje.
0: Onyamesom hwe ni ye. Hwe urade mu din na fa urade nante wo nkwa na nyina. Ma urade nya wani da so. De a etosom ye nu.
2: Wile.
0: Na wa ma wadwuma atoa ho. Ni shanka urade.
1: Amen.
2: Ye nyinu ye wadwuma.
0: Wadwuma
2: ye nu.
0: Uyi onyankopa na wa be yi wadwuma. Se wadwuma ebedi wa na wamba wabusua wom eso hu anya wo na mi sa se wadanfo ko a ho kire mu a wo motume bua wo no na wo de wo mo so ba be se ho sa wo wo ya ho ahyem na meken blanti a wo wo ye ma nyakopon nye wani da so fresh wadwuma hia wo second ma wabusua wo hia wo third wo ko a ho ba enye fo papa ansa ko walu wo ba bi amo ba bi ba se wo ma de a wo ya bu tie mi o ma wo ko wujumen head bushia fourth wo a wo ma fifth se na wo ma be je se abla ya ti se ti se wo ma de a wo ya bu tie mi o ma wo ko wujumen head bushia fourth wo a wo ma fifth se na wo ma be je sir abla ya ti se ti ashoba do ubewu ubewu sha matthew 34 so atro se akuma wo kranye wado ewura onya
2: onya nkwa
0: ti ni yo
2: amen
0: bible ne kra no again
2: wado
0: nya wo biko bu matthew chapter 22 before down
2: ah emla odo ani emle di kan
0: emle di so
2: first for the what you are the key for nanono
0: first for one thing what you are the key for nanono
2: ko share fa ko
0: e no mko share fa ko
2: o mba ko ye mlanim fo
0: o mba ko ye mlanim fo
2: e bi say jesus
0: e ka chire jesus say
2: sorry
0: say e so no say
2: share
0: share fo
2: ka tie ni de wo
0: mlanim kasi do ewura nyankopon
2: wo kra nyina
0: kra nyina mu
2: wadwe nyina
0: mu wadwe nyina mu
2: yenum ma yenum manum kaseye
0: wenum ne mlane ye de ade
2: sie
0: tie ni
2: de dikan
0: o di pon
2: nyina
0: wa koma nyina
2: wa dwiri nyina
0: wa dwiri nyina
2: o
0: kra nyina tie eti sa wo ma wo do na wo de beto yakopon no akototo wo ba bi dom a sister bla ena me kam wa tia sese so wa tia to ba bi dom a soli firim
2: silo
0: evi sa bla bi bedu a shamon kra ye de sha wonu ma wo nwe na uko awade mu problem so oba bi show wa oba bi show a uwo problem sene se uwo sika se mu problem da ko bi timi ato oba no wo ku no ho na wa no madura wu enye tie na
1: kuma ko dim
0: o ya sa se wo bobra na no na mami etu ne baba mafo em sa blantie no person wale na ablantie no ko fa ba ye de no na me no me ye na mo so onyako wo mo ni sua bi
1: wo de ko di
0: odu oba na ba e makọ chire ne na wo hu hye e ba wa mo a wo do chire ne pepepe no frere ne ba no se kwaku abaye a ye a wo dia ba chire mi de me hye na sum kawa na me hye tebi da abaye de
2: emwa wo

0: afuri ama pilato bua hye na wo ye kabus nti wo nka bi na yesu ti wono aedi wo swe techrema na oba eh wadwuma ye kofom de ehwe na fa fa ba bi kakrew ye kwa asori de nanso minim komfo bi wa laba mo de aya na mo kwa asori nti mo nyi bibi ni ohun aya te so opo wasem me kwa wa na no ma ise ya ise ai se techrema owie ya odu kwa ya na wasaba wenum om kwa asori kwa malam bi am kwa no hanyo ne ho na me ne ko techrema eti okwa sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 na David kan sam bi sam 34 11 to 13
1: ose ema momra
0: eti ose ema momra
1: munya soma me
0: munya soma me
1: me kire mo urade suro
0: na me kire mo urade suro
1: mumu hwan na ohwehwe nkwa
0: obusa questions bi wa ha mumu hwan na ohwehwe nkwa twaso
1: na ope onyi nkire so obehunu papa
0: osan so pese ohu papa na osan so onyi che
1: kura wo tetere mabone ho
0: gba wo chem kese ma bible no wo si chope papa na wo nya nsha na wo nyini cha kura wo tetere ma ne saka 20 million wa eliem hofo nyina ba hu she onye 20 million ne problem ya emo nyina ba hu she problem na ade pechrema ba ye plan lo ye kwa bank no san ah ye kwa so farm na month ebegus ebi ba guy ba ko ye kwa sa bank me yase blanda de last word be mai e blanda ye chiechia ye ko ye ye duru ba wa ene se me saka se ska we ya me yira dwa me show ne buruta ye ko ya bank for ne se ye ko next week di be duru ne ye sanka adwembone a ekura na odi ko ye nti u kwa ji lo wa be show we yire na urade so asan se ye mfa ma na no keke obie ni wokwa mu se na so ya me yira do show me show no no di be duru ni bie ni ya o se dia o shusha na pa nyira pa nkwa ne ba ni sinama
1: boni
0: ejide fu nyankopo ka kase o won ka won ka abo fo mu kase kakre bi afisa se ma wa wo o kase ndi ni ma ne kase bebre na no me kato ho abo fo no kreso no o sa kakre ye ka kopa sama akomsa na bada ye nwoma ko kopa passport na mbobo ponchim number fa wako nkra ka akra o me fai oduru wan nko fo to da makwaku me de me koda da da da okoy okoy ankra kra wonya nuru ho papers ba ko a wo ye wo fa nhye esuma se aka wada fufuo be ho ani se pew nanka wo flafla won nanka wo flafla nanka sabla na wo flafla wo aka kire wono na wo kwa kodi aburo kire ho we dia paper se ba ko a wo ye wo fa nhye esuma se aka wada fufuo be ho ani se pew nanka wo flafla won nanka wo flafla nanka sabla na wo flafla wo aka kire wono na wo kwa kodi aburo kire ho we dia paper se ni kura na oduruma na wabiem obia ho se wo ko obia ye saa waka ha eni no ni ano na ehwe ni aso na etie no popo kasa bebere no o manso hweto no o how bad so because wo mo mo di so abafo akinie ama mo kasa bebere bia no wo mo kwa no wo ne no meto safo no so chakaria di chi mo mo kachre ne se wo betol mum o ma abafo ne kasa bere ti di opese ohun napa tuko James chapter 1 verse 26 ya o kan se mu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se o nyamesum ni
0: so obi susu se o ye nyamesum ni
1: na wa antoni techre ma na reka
0: bo shem kashe o susu se o ye nyamesum ni na wa antoni techre ma mu na ka
1: ne mu mo dada na koma
0: oh na o dada wa koma bibia no wa

0: asura ohi ohi apa
1: sura bofutonyo
0: de
1: yay
0: hallelujah wa sura
1: yay
0: eh je wa sura wa
2: Jesus.
1: Kofa no me no ha wadala na no pe koso bompa yi ka kire urade so fo boni nchao
2: yes
1: fiti anade ko onsiesio na o ma o techre mafufuru as chapter 2 no wase na hom kroti ku wo mu techre mafufuru kakasa fufuru urade sa na sa biribi ka no ka kire urade se o wa no mie wa no ana no pe o ma o kasa fufuru kasa de akrokro nkro nputio
2: Jesus Christ dinamo
1: Senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba senia
0: bafu yi rabi aye
1: ye ye ye ye
0: senia bafu yi
1: bo
0: isomi na

0: na hu Africa enhyira ene ayemye no woda onyankopon ewo mahwe Nehemiah chapter 12 verse 27 to 28 unse yedijwe fa ne chapter 12 intem 27 to 28 odifo Nehemiah etire dumie no yima duo no so ko duo no wotwe
1: ah etifia se mo sei ofesu onu dwura asei
0: kwai
1: na orib na oribe dwura Jerusalem oribe dwura Jerusalem fasu onu ɔhwɛ Luifoɔ no firi wɔn tenabea nyinaa sɛ ɔde wɔn reba sɛ ɔde wɔn reba Jerusalem na ɔde aseda ne ɛnwom
0: wɔn de aseda
1: ne ɛnwom
0: ɛne ɛnwom
1: nnawuro
0: nnawuro
1: minta
0: minta
1: ne asɛn ne asankuten
0: asankuten adidi adwira
1: twa no adwira
0: adwira festival
1: ah ei adwira adwira hyɛ no
0: ɛhyɛ gawurade
1: amen
0: wo sɛ gane yɛdi
1: adwira
0: Nshare urade. Yen inti adwira fashe no. Na kan nya abosumsum. Yen ananom na mana ya abosumsum. Edura ye plapla for the omu do. Beria wono yebo no. Hallelujah. Na ndi akire hune na omu di nwira na kogu kreti ase. Yale ebimu. Yen ananom na mana ya abosumsum. Edura ye plapla for the omu do. Beria wono yebo no. Hallelujah. Na ndi akire hune na omu di nwira na kogu kreti ase. Yale ebia eba na ni besi. Enye ti kru edura na ti krom. Na yuko nsa yana na mo ye dwura fa. Omu do kro num pra pra kro num nyina edi nwira no kogu eh kru. Esi mu di tie for the na malele na na wo ma dwan na ntontom everything every corner.
1: Okay.
0: Da fa she.
1: Sa.
0: Ani mo ni ti krom
1: sa.
0: Ah, yeah, can she any edi?
1: Any edi?
0: Exodus 34, kind of.
1: Exodus
0: 34.
1: Amen.
0: Eti, on my biale, uradi nyanko pobe, men, kese, ese no bo di gabalon.
1: Yes.
0: 34, se se.
1: I say, na uradi kachira mose se, fa nuham, nini drone, nuham ni prekese.
0: Ene di enk?
1: Prekese.
0: Mm-hmm.
1: Fuo
0: jaurade
1: jan
0: ada semno
1: sa
0: ene prekese
1: prekese
0: nti wo man bi a prekese wo mu no awurade ahira wo man no
1: okay tiban
0: prekese asia africa yen ye wo prekese
1: prekese
0: ishan ke awurade
1: amen
0: ese yale bebere utitu di gunshu ono pe me twa chi wo se wa kwa everything bi akum pe got place mo acha ya Ishade
1: amen.
0: Mo man yankopon dia. O man bi un ewo ba
1: alaba.
0: Uko in alaba oho.
1: Oho.
0: Iran oho. Iraq oho. Gawade Nigeria alaba. It alaba. Eh ya ba ne se nko fu o me nu ya komo. Eh mis. Ano mo ewo alaba
1: wa ya.
0: Ditu chapter.
1: Ya mo se un chapter.
0: Ditu
1: no. Verse number.
0: Mhm.
1: Na se yen yen a o ti se no ho fa alaba.